Gatona bake masama sama buli omukunsi alina obulumi munda obuzibu bw'obukumanga mutima wewala okufuuka embozi y'okukyenca sindi wa chama.